kai e la to ga sika presho fere ma dina su e ita ku na kasume na to ne na kavlata e presko te da baita babana sebe me ka prato me me kabune satomina lita sketon pre me gasko tafafani mahabis Jesus.